na krem fa homa baba no o benya suke abakra tumia nyane yesu kristo fri agufu no menia sa to mino da ho yatuma wawu ana ana watiti se wudi drama ne dia ye owu wa cover ye owu cover tumeno nyane

onyame abra na mani da soza na mi tumani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no peja mani hefso no onyame kuwa mi na usha mani monyam na se ne oyemi seyia o papa because on gutou tini

de um Yesu. Olo masia na la masia lo. Hey, era de beye. A mutifu ayar safu. Ayar safu, ani asafu owa. Era de sa sa sa sa sa. Baye nwanye. A mutifu ayar safu eh. Hey, ayar sa won tabani mu. Era de sa sa sa sa sa. Every sign you

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.